ɛno ti kwani bia temenka ɔmfrɛ ni enkyremu sempo wo garden ɛwɔ wo daachi wo betimi atɔ agromonti catholic potassium fertilizer ebi na timi aboa wo ama wo nuba na timi asoaso aba ama wo timi anya mfaso bebre ama wo brei ɛntimi anya kwada bia rada ɛno ti woni agromonti dwetwe nkomo number ni 0243 462023